0: We, one rango machoni wo.
1: Eh, mokelevele le mano edu, kakula wone chule ninkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
0: Kinola, awa, vya kihakumbe.
2: Eh, tehe ni omne rango na edu. Waka wo miravo, kole lihe kina hela akamu yoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
1: Ii kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akala no anamani owani. Vakina uku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Nave osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya. Miki na mwero tuma.
2: Oreri he kumi. Nave tomosu otena kala muja.

0: na vetho wa pheya phama ko nka ke huseheni wa pheya monna
1: ke na mo huse hai a tshi o thena phano ya phama ke no tsaka o ya phama mona mana mahiku ba mo itile
0: yo vire sumana
1: edu ro he para te moha e khoe mathapa a hiopa sa woma le mba he mira vola a tshe wa tshe remo a ku setho a ba ha mwari ena mo hana anawe
2: Bureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni, osidelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: We, one era wo machoni wo.
1: Ee, mokelevele le mano edu, kakwela wone chule ni nkela matapa ni mu. Yo kenle mwani.
0: Mkino lila, awa, vinyo, kihakumbe.
2: Tehe ni yo mneranga na edu. Waka wo miravo, kole li hekina hela akamu yoja mu.
1: Pari pari.
2: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni soja sapama inamu usihani wa.
1: Kuhota malani muna. Tuwi amara karupala. Na veto akala no anamani owani. Bakina uku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Na vi osiva. Miano kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya. Miki na mwero tuma.
2: Oreri he kumi. Na vi tomosi o tena akala muja.
1: Na vi to wapea pama. Ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, pruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopasa uma, ni mbahe mmira vola ache. Wache remo, akusetu hava hama ariena mwana anawe.
3: Bureli hopasa uma na

0: tu amor.
1: Wey, one ra wo machoni wo.
2: Ee, mo ke levele le mano e du, ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mu. Yo ke le mwani.
1: Ke no rela. A wa vinya ke ha kumbe.
3: Eh, te ha ni o mne ra ngana e du. Wa ka o miravo. Ko le le ke na hela ka mo yo nya mo.
2: Eh, pare pare.
3: Ke ne re pare pare ai. Makhalelo a wa ape ni solya sa phama ina mo husi haniwa.
2: Ee, go hotha malane munna. Tui amara ka rupala. Na vetho a khalano ana mani o wane. Ba kana ko kana khola we ka ba ka solya sa phama ke na thumela ikumi. Nto ko hiwa wi nywano. Munna pe so se va sa phama. Na ve chumuna helanyo mo hinna wala melasha.
3: Okhweya. Solya saka okhweya wape ya. Na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iho pasauma na rititi.
2: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero tuma.
3: Oreri he kumi, na vetomo suo tena kala muja.
2: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
3: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
2: Yo vire sumani.
3: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma. Nimbahe mira vola ache. Wache remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
4: Mureli ho pasa woma nari ikiti. Ipiriti itapar pasa mwanaku. Ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: ma mugogoni
1: mugogoni
0: se
1: nona obalwa wenyum ka lokuno ogogoni
0: se
1: kanta gedeni iupadu ilini makamaka romana oima wenyu mpaka masaka bano alini
0: oima waga wakana magudula no mash magudula no mio dunule na mama papo kule wale ndao mamole kalaba maj nga wamfuna ana wila aziwenzina ndao yene masakabali mina zidhali gwe dhadi nakwa ndao yo kabudura kaderno lapi yenu ambe da mtu bawelia koko ba wapa bagulia banugulela na kabudura as vezes wazo munda ali mambo mbanigaja mboga masaka balivi na kaengo ba ova nene urucha mboga wanjiwa realmente bai woshkola yuno roma primera segunda ate decima segunda yonda tana moda batakulu maj no tene yene o pelo menos yuko sa ate décima segunda. Então, no nadiga logaga okala waga wali wa magudula no maji kuno shkola na zena session elu malibura kale ya madani se
1: makamaka oima wale semika lilo wanru chavaditi
0: vaditi maji vaditi vaditi yanru chavaditi maji
1: mamfitha okala labo soka na yujavo peno
0: Na mfiedha labo igado dia siguiente às vezes banija mafugi babedu ba kosio mafugi bagwadiwa babiwa na koko ba ibikala armoso se iyo yagakalabo armoso numpobwela chigwe none elo boina bai chigwe gafia elo voleiwa se
1: akalamanka na molo kala mama yuan lima la ba inya bakavi
0: ega fianga masaka bambuga so almoço jantar
1: nyavaka
0: bai
1: sem susi
0: semura davina kuonea se às vezes yo nado meza mtu agada na mukaja enga masakaba mtu dhombu gunu na mukaje nyava kuliva takulu bai koko masakaba lekia guliwa bai armoso wakwana ntao malabu aru chavadidi akalanga dezembro às vezes mbuga wajabu male bai japa pa iyo bali mosari às vezes mafugi às vezes nyemba so bipiwa bikuwa munyu bai bijiwa iyo banivoloa se
1: malabu enabo wapadueso ene nyoba mulimi ma mwao nanga makata mivadidi obe nyo kamano nilamu dhapadwa
0: miyo do nanga kadano nilamu kadano nilamu miyo do nange jile uilakae makata miyo se sabwa idadi so kumisalo nanga makata miyo tempu
1: bagavira masaka
0: bagavira kumisalo ganya ryumu bai pamoni limiyo la hii isi dinorucha se
1: Sama ya makata miyane nyo yelega, munona wila SNS zipadu wile manyo dhusu nzia nukala mtu oliba.
0: Se.
1: Labon.
0: Se. Miyo zai nuziwa ya buri chivi ya deri tu chivi. Okala okuvi, pratikamenti, ijine loguwa ni ogatabuwe, oga kali mu oga avire mgoini ononanga goi kiwo agora mie zai nuzi wa goi kala odere tu kala se
1: musunza mabasa mengi wadidi sabwa ukala muyele gani
0: se
1: bafi mabasa sunzile nyo uloga palo umeza tenu mabasa nene
0: se me di sunzo umeza nuluwa vina makoga nolua makuga
1: nyoka
0: mio mukanele mio ate seti maja mio ja danko sate dampa kubira gana nyoka se dogoda makubaru lua nyoka bai masaka bale kada nyoka ya yaka la doge metikaj bai yo gulio konsigiri kaderno nozi otida mabasa maisabaya

0: le jibo ovano makani mudimani edipadueli
1: nzana gali ya misiri beiru bangi
0: amisiri beiru bangi nyo mbali uvi
1: baliwe

0: yanami
1: maguli anyo kado kuno be uchwap
0: nada e diromaga agula andumwa dalua batakulu ntabale bagada bagagula namio oni bagada bagaguli osidadi se kadivelo no sidadi na so zade lewa batakulu
1: kada nyoka nyumba yo okupebele na nyumba ya ntero zingala nyoka ngas
0: ejo enokala na nyumba ya se ekala nyumba for example nyumba ya namio guile kada paredi yaka na 12 nyoka isha se então 12 vezes
1: 4 água
0: se dá 4 água se
1: 12 vezes 4
0: 12 vezes 4 se então ejo ekala ina guintu kula makumeli makumararu se ja ejo depende ya nyumba ya ndo kakale ndumua nyoka dino njive kakale ngini nyoka bina dinkala ningonovi
1: Kwa kaluga ni edelo nejo lua nyoka toko nono kwela nuna ma, nyumba za machapa nyoka zino lua
0: nyoka zino lua wave mashka eva didi sabwa ya minaz se mkwele minazi iyo ni lila maj so katia nenge agwe inoleme liwa majio minazi tempu kwila ni iyo ni unla maj primeru yanda na nyoka nyoke jile yani kalia opkini nao ndo banigula banigulia banda nao elbo kwalkeri erimeli ya koko ndao for example mier nufunanga diluwe maji mtere nunu maga minazi dhilimo nepara makubari nepara ndichelemo ovanini vapa se
1: uloka na minazi si nyoma mpura dhotede ni dhili minazi ni
0: dhotede ni porque primeiro eu nanja kokoya nanja minaro mamalanya angulio na angulia vina ali angulia naro moja depois baada koko banija banigulia makubari ya vina banlua nyoka bandoa banigulia nona okule walurela wenyo kuno ochiwabo se mutoloela ni nitida musoro
1: Makumbi vina?
0: Makumbi na nota na machuguo se. Se. Yale ya makubari na unkosa tete na ungwa dao. We mfuna mnyoka buduwa akalofuna dao. Ya mkosa tete vina buwasa tete dao. Bugulia. Majuva nene porontu. Kanayo kosa soda eno lila bayi. Se.
1: Ndoganga lansaka ni virle ukala wenyu mawenyu. Ova nene elabu elima luju. Wale wakala malushu atu alabana panti makubare na bandoga nyo wakala lavusunza wenyo okuno wali go oedima
0: se okuno wali dima yu nalabana panti ate masakena bo panti ya pitururu ya tekione ya yu nalabana makubare yu nampia jantari banfezo pia ate banfezo oja na makubar.
1: Bangamoneana. Wankala omodo atidela ni kubar.
0: Watidela batidela dai akoya bagaja gamaloja yevine yene bina waokele na se. Realmente malijo babava nene yo na uzar makubar.
1: Mas mwao no dosunza nga na matiu pero muvaga TPC wakosa da.
0: TPC na matiu egafia teza seti.
1: Okosile okolo kosa TPC.
0: Okolo kosa apoka na manera. So ajede dia seguinte kale na mambesi bai pronto vilo boda danu cha maish na mati wene we kuwati da kadir no nada se
1: ngofuna ko do guna ntivi na sakara ya
0: sakari da wene ate ya juez janto tas dente we sakari unyumba jijine makubari ogapa bagela ba virle lo bwene ngwantu kae so yali makalelo viveri se
1: Omusunza omunda vina.
0: Vadidi ma juva nene kanaganyo dimviver na ono omunda. Se medimviver na ono omunda makubari kao diganduwa. Juva nene soli ndo omunda badi. Se.
1: Na sile zo munda munopurele bochilo bo. Yono saprano batakulu. Yogule sile nifunanyo.
0: Se dino.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Muli boni wa ronge ntonya mirdi kumi na mita la kumi na mita na minai ma mudi mwono vina zina mabasa a oesa na osi zamani na ukuno radio Mosambiki mso provinsiali ya Zambezia damno sika chitatu malabo kumi na matena minai amuli utena raru yaka ya 2026 nona di matangani shobo ntamagila wako ni dhaka makumatena mararu na dhaka nai watu mwani wile kale kwati Mnapo makumi na moja amweri wa Agosto ya kaya chikui mazima tamu na idaka makumi na idaka bili kuloga mimi na tano chikolenda idosh ovya vinu bumba kaya kaya mano zinavira idaka makumi na mara rudi na idaka na ina ambarani chombo tena ndama gla matanga makama ka ntaka iyo ntaka na inchetiwa nzoma na katongola kwa tia pamoja chombo na katongola nsimba ovira idaka sida kwa tia chombo ovano mabasa oesa na ezamani mvua ndiyo mbasaba mpaka miezi 10 na mita 15
2: oye sana ozamani
3: mabasa ambayo nyo maki tatu na maishani
2: oye sana ozamani
3: okuno radio Msambiki Zambezia
4: Eu sou Cota Juju, a trazer nova cassete. Gabalaga. O gabalha ali pro jogo, gabalha vindo ali pro jogo. Agora, amor, eu tô bem, mundo, eu tiro a bolotinha no dia. Sim, se cá.

0: Orudi Juma Belu, no fanyelo vayo wa chambo konde, ovuta vadidi, wabu buda na kalaba, ontaki ya dibuye seudu lukuno, nikana nami wakula mfuna luka na Juma, bude vanka utapunye vukule, kambeni malofia, kambeni nyumfuna, waromaya, mfuna luka na Juma, mithi sama basa. Wagumi?
1: Nikana tere nyo vina nguwa.
0: Iyo nikana, muluvi?
1: Lukuno katalimie makako velio.
0: Makako velio?
1: Ya.
0: Kaloganda vina makako velio lukuno vina, Juma?
1: Ya, mio kaloganda, mio nozibero na... La cosa Juma vi kesa yene ja kati e badira duwe na gala wene po.
2: Yee, nabu ya mulogu akari na nyo vina guwa, lete dende karambarani. Ya,
1: mfula vila Juma vila nimuruju naga vila tukule vila lika kanaga mapreocupasyon ili apodewe unwa sudare.
2: Ah, mumpeta numeru?
1: Ah, numeru ye, ye, ya gaikari na nyo.
2: Ah, ya, ya inyo ikari na iyo?
1: Si.
2: Ah, ya ne kambeni?
1: What says?

0: tena andi wa mdidibu no meno loga na kosa juma meno mtamala badidi vene nga likwene kifuma wa muda na yene kike jibo zaibu no tuku na murima
1: tabo makaku vejo obrigado
0: non kai koram seko
1: pronto chakana mbarano muito obrigado pela ligação
0: de nada meu irmão
1: ok.
2: Wale makaku velio, obi makaku velio ni genyile okatale, bage mbwana, dheni bajuma, mori maotene, ono gomoa, napisa linda na juma. Iyo ni inda na drungu thiswa, dhamuye sodu, promise jino ya Zambezia, nifugula mtito na uvina, alibo ubea varidi, afuna loge na juma bae, kamfuna umuwa juma ya, una loge na bae juma ya, iyo ni kose dhavi. Na una romo uloga makanine, kamfuna anu ni kwa da. Afuna loge na juma bae kaka mwene.
1: Ah, bae.
2: Nati ya loge?
1: Akati ya loge pangu.
2: Bae, kambe ni juma, podo watana la.
0: Podo juma.
1: Kambe ni fasha vori, loga na nyani muloga muruta gani ya?
0: Nio niuko na mataka kwa itu.
1: Ovian?
0: Niuko na olikuwa are pa itu.
1: Olikuwa are mundi mwasu pa itu, kambe ni?
0: Nio dafuna de, nio dafuna di loge sora, kakota ni mapasa nyundewa kwa somorovi.
1: Bae, nabu ya kalenda, nyo akalenda iyo ni teni, bae, obrigado.
0: Obrigado, nio pa itu huku na mataka.
1: Tabu, ifia, ifia.
2: Kwa itu matakavina likuare tene baga funologa na juma bae juma na aloga za oesa na miu waji ya muri mavina ilungu esi kanati ulalea majawe ni ruma wago mula murima oti yeji ya alogi unyo tukuliwa gana kalaba makoti baga thunyu wanengesi lini za aloga nyo ilano vava anokose yeji miya paka dinlaba miyo the thini nochima sabu ya mna kalaba inudu noona likala wazina guwa mselu gani zinda na juma mpu.
1: Iyo chibarabarene jo jibu. Jibu ejo jibu ya ulaga. Majinga mara vina guwa sogorua. Elodha vina guwa ina guwa ikana.
2: Elodha vina nikana ene... vo, nikana malabo, nikana zingi
1: si, walidiriswa. Si, mwene mungu.
2: Jungu, diyo Roma ube wa zi Roma uba zipatitina guwa?
1: Nao, jibu eso diswa kanda Roma uibiwa.
2: Apa, zinuke la kampu?
1: Diye veneva apa da ene porke radio Mosambiki, radio mundi mua. Walogo netene na mpuna wa Zambezi ya muzima. Na virabu dhoti ya notiana. Uh-huh. Enta romiloti ya mpuno. Nga marabadhika
2: kwa radio. Ratia dhana ima.
1: Andi muwe na ba mwene mwamu radio ni. Enta marabadhika balele ya para radio dhiku ono.
2: Uh-huh.
1: Majimundi muwe mundi muwa babi ya nukule radio Msambiki.
2: Mwene mwamu.
1: Say.
2: Bye. Nikana miwa ukule mfuna loga na juma. Mwamalo fia.
1: Fasha vore. Mwagumi mwuloga murudagani.
0: Mwagumi pena nyuo.
1: Iyo nagumi brigadu. Mwuloga murudagani nani ya nivina guwa.
0: Oluwana na soja mbedege.
1: Hii. Abo.
2: Haja mbedege.
1: Kwani mazina yabo anda uva bweni
0: mazina yabo naza mazina so o ubwela izina aza mani andi mwe u
1: bae mwaka ni ologa ni geta magela mbudhidi
0: uruge oja elobu ya gere tumai se obeza oja ebo nasegedea
1: mwene mo
2: mukana msili omcheza juma onlogi yumi na mizisi.
0: Adamio so mselo dimutira mio tunaweza dimutira hizi na dimuta mana gauna jibu eji ya wila ovi ya wila kwa dere etu ibarene ovitu kurela kongai wanavali pena ovi ya zi hizi na mwene wa mluko na wake la mbwene mio dimio kiaka kai dere etu jibu eji leya so juma hizi wila maji
1: tabu baito yonelo ikavujibu inaguwa kota juma enlogiwa amalabu. Parola mvuru wa livina wila juma sempere ono dhana baga mula dhilobo tadere tu dinsuwa maogon.
0: Da mlugu oti dhele nivina mdoze na sogoro sempere.
1: Mwaito brigado.
0: Brigado.

0: nonanga muselu wa pati lya namiwaya balidi sabwa zinopadwa wene mmawani ninga yundu inda na vina namiwaya ovana ndignye tene zipato tene zimuruwane odu wali omo luwala makamaka odhili agushtu mario ni kana mwina guwa vina bani
1: nilo gapa wana makata vantu wana po
2: valuwa wala
0: wana makata
2: ah uja makata ee mwukana yonoga
1: ya inafa mtama ili kota juma
2: si
1: ibo zae zinovaya malago zinona kaya na azombu.
2: Muito obrigado. No agradecer na força aí no Vina Goa. Digam no Buena de Lubina.
1: Obrigado.
2: Obrigado, Vina, no Cossambaran.
1: Obrigado.
0: Onama Catra Kungomi, una mitito de Unozoila, Enja Funa Logan Akota Juma, na Funa Logan Akota Juma, Nakan Vaile Mudiduinila Loga, the Ways of Akota Juma. Nona kota juma yo kuno ninga mzire nyuni liba na nona mididi, mitala sintama kabadidi. Juma, nona otama la vadidi umpadu cha nami waya diginya gamutito midisi ya anloga na juma. Nona sabo ya muse luunda na juma mujiboni. Mwanami wabala ntambila dhotene dhimbudu wa makamaka midisi unyumba ni apewa radusambiki. Dungu dhisu wa maji logo la gwene dhimalo kapulua. Nona muselu ya nona nga muselu waje dhala uiwa nami waya peno. Chi nini nga gano vini mfunotia mwanami bavina. Gano isi mwanati ya dhazombwe. Nona masaka ali makamaka uyui awedi ya gadaretu wana kalabata. Nininga mwondela musulimu mwaka. Kia nama ibavina guwe na guwa provinsi ya Zambezi. Chi nifanyila nuko sa makamaka wila. Kisa luda ditamuli wederetu na mikalo dofanyila.
2: Yoro ma jo wako kumiza nama iba a provinsi ya Zambezi. Yowila guwa ila mutu wakafunaga wiba. Primero tinku uruma ugilati. Basa sanyi ya diretu. Purki jibo kebaga. Tiku ivolo waga mulogo ni jibo egavu ogebaga tiku ikari jibo yolela ovata kulu por exemple ayu maalive nevo andi muaalive nevo wakana anga muna mkuto mginingi nivi wa festa tau tiku tampodu uibi wa jibo yoruwana dinu wako komeza kantora kwa aga wila oruwana ndo nchie uwe masbuga ruwana kunkana fama majibe ogalaga unukana fama porque jibo yao enolela mulogoni. Tadade le dawade la kwaga etena bala la kantori. Yo wila mvade mutamelege makalelo. Yo wai dukare atu akwe u. Yo vina guwa yo wale le na ima akwe u. Andibu akwe u. Zirobuza dinosogora. Na udhuru wana. Sinu kukome te zifune mutia vilevu. Bye.
0: Kono kama siku mengi vina kala wa novo wa kuwela esa sabo ya miselu.
2: Akana o vina abananchemeru wa boys. Awene bagazivelo wa jiboya. Majiparo mkuwela mtu wiba baka kana manyazo. Yowila berga mkuwela odowene wego valifesta nga hapa kaza mento. Afuna kevu jibwae yoruwana nga mara kaza mento ya nokala. Kaza mento ya bala ikala yovude. Yovude. Enchebero yovude. Elobo yovude vadidi yotrupa sari ya meta enchebero yovude. Entam purisu nona tinku nikane regra no wiba. Puriku geba jibwao ya deretu. Bigada na lelo. Na masaka edabu atu andi muavina guwa ganzi viru wana wayo. Ono wapo ya aruwa labu labu vi.
0: Mahi juma nyumu no guma na gama na maibabe mwanaela muse lubu onda na muku waga ubu kukale kakosa dhaye kakosa dhaye ondatu fi ya mwanaela mewe.
2: Vadidi. Azombo waki unu awade laga. Wila mwana akala nino mfanyo ustudu ni baga porudu ziri bageba jibuza ya buriki porudu tori ukaringa mwana. Iyeno umveda wila ebele wejibuwa ya ajile jile ndana mutu akose. Agoraga nifanyanga iyo odhile vawale. Pandu dileju mnuadhoi. Wewe ukadhua dilejo munyonga jibu ya kinchetu.
0: Eliga na munye oda na musoni mwa yindo aweni wa.
2: Isi oda na tokelo vadana nao. Wewe ukalogaga mlobona dilejo na mpodo tukula na mpodo wiba jibu na ejo atenga over the game soko. Majio na logaga lela na mpodo seransi. Evolo hapa, ekala hapa, ekose dai para jibu ya galamu ezive. Amala mwene mwene mwene bariku warie. Amala ato ono mfanyamu inagua bashati area. Bangu aroya la tanu, baalezila jibuya batia. Maragano uye la mangwana, na raiva. Majiyo no mkuwela visempiri. Amala banamuada na kavulo hapa. Amala jibuya ukale. Bae pronto umaro witwa.
0: Urmao ibili wa madha vina.
2: Mwena genga defuna gonyonga jibuya gejile nga. Kukala ganchibani. Vene vale umaro uziwa. No na mutu wetere do wadiru wadila.
0: Mwena mwena.
2: Baragadu.
0: Juma, akala o aniwa ovano, ninga mavro linyo, akala o ena digingile mchito kuloga na miwaya ingene valilena nivulona mikukuta ni mizisa nkoso ledo, ena lima basa nivina nivulona mizisa, ena guwa mfanyo kubela wa Msambiki, bagana vana sabarazi Msambiki nga mzwe linyo, kanamu dile.
2: Ukana waka po vajini.
0: Milabo zotena zavatiyo.
2: Tamwe, unogira mbububu.
0: Nona, akala wavina nimutiki na Juma, na esi le miselu ninga muata mlilayo na miwaya, adigingile, amfuno mfanyo dhavi Juma ila, nukala gamitipoza ila ne,

0: miye mwe saru danu funa chiti ya bangonovi, azivie matangaga, azivie mtipuaga, mfanyi lilo kusakine.
1: Juma, namasaka ya nabu karameile, juma mkana wachuwabo, juma paranga vareva matanga, ienu kana praticamente numa numero, nga 86, 43, 90, 497. Repito, 86, 43, 90, 497. Banigada makuda vodako. Baniga chita. 84, 622, 72, 92. Repito, muchito a vodako. 84, 622, 72, 92.
0: Baito, mino tamala juma sabo yorume lodo kwa sama kana boku na nami ninaanga kana antona validi yologa na juma nitambile yokuno mchitu. Nifuna ilani yele vi ukuno nyuma ni apevo ila ndena vidhiswa na mister lodo olaga mwanamiwa.
1: Mevi na guwa no mandare de tedene wila nga saudasao, panigamari ya vina makani, no mandare malijelo para papa kana manera pumuyoje, na mwadhi ya dona Amelia, ya wila mulugu wakale na nyuo, ivina no mandara malejelo pala orla mundi mwaso Orlando kwa umyebele na mana Maria, ivina produtora aga Nelson Produsoj, ya wila ovade vadidu dimele lina guru the tethene, wila the tethene makatami ya mulo mwana redha wene, mbwenoko wenoko omweiwa mwenye dhileko weno lweno wadawadawa, ninda ni parule wene onyo mwenelo ni rubano amweiwa mwethemwe tene nyo mwenelo wanethi mfuno upadwa weno mweiwa.
0: Baina tamala juma na miyote ni vina alina hiyo mdima ni ya oisa na uzamani. Egi dima ya aisa provinsi ya Zambezia. Na unana kana garu dhana aisa wila loge na vina bala ntiki na zinkosa anininga aisa provinsi ya Zambezia. Dima ya oisa na uzamani. Mwalina Domingos Alberto na Jasmilton Ernesto. Wadipano kapla na mazu yonoguma na vii na mabasi ukunyumba na pevo rad Msambiki. Dima ya aisa a Zambezia. No tamala ni.
2: Oye sana ozamani.
3: Mabasa amba iwe nyuo machi tatu na maishani.
2: Oye sana ozamani.
3: Okuno radu Msambiki, Zambezia.
4: Radu Msambiki, Zambezia.

0: abunanzuwa.
1: Ah, nzuwa ka budiwa mwenye nyo budiwa wangonyo.
0: Apata bunonga kulidhibi na kuwa bae, kawali manera.
1: Kawali manera pala buduwa vina raji, mana yunga pasaji na mpoti, teki di kompiri.
0: Nisa kumjeve.
1: Nisi.
0: Baito, amarani kwa nienda ndabuno?
1: Wapahili yaka di mio nziro, so dipende kadana, kadana, batese kichana kariga.
0: Baito yo barimu kala za kaza uenji wa... Eiwea?
1: Eiwea si ambayo.
0: Baito, ambarani.
1: Ambarani yeah. Ambayo.
0: Bon dia. Bon dia. Bon dia, bon dia. Isi, uliobanukua. Uliobanukua wa hana kulege.

0: tu amor.
1: We, one rang wo machoni wo.
2: Ee, mokelebele le mano e du. Ka khula wone tshile neng khela mathapa ne mu. Yo ken le mwani.
1: Ke no rela. A wa vinya ke ha kumbe.
0: Eh, te ha ni o mna rang na e du. Wa ka o miravo. Ko le le ke na hela ka mo yo jam.
2: Eh, pare pare.
0: Ke ne re pare pare ai. Makhalelo a wa apea ni solya sa phama ina mo hunsi haniwa.
2: Ee, go hotha malane munna. Tui amara ka rupala. Na fetho a khalano ana mani o wang. Ba tla go kana khola we ka ba ka solya sa phama ke na thumela ikumi. Nto go hiwa we nywano. Munna pe so se ba sa phama. Na ve tshumna hela nyimo hinna wala melasha.
0: O khweya. Solya saka o khweya wa apea. Na ve o siva. Ni ano kisivela wicha na soja sosi la sivasha. Kinapea iyo pasauma na rikiti.
2: Ahe, so kala se iyo hayo kweya, miki na mwero thuma.
0: Oreri he kumi, na vetomosi o tena akala muja.
2: Na veto wapea pama, ko ntaki husi heni wapea muna.
0: Kena mo husi hai, achu o tena pano lia pama. Hmm? Kino chaka o lia pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
2: Yo vire sumani.
0: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma. Nimbahe mira vola aje. Waje remo. Akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Bureli ho pasa woma nari ikiti. Ipiriti itapara kwa samanaku. Ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: Paninapa, msongoreria uologa ila turizmu kaye we davibai wa mutu para wego wina. Maji turizmu okana singa ningo zina dhoguli ya mutu elobo bafanya vokobri vodho wa wona vilobo vina ma vilobo zina vina ogona vego butile vane vao porque apa le vangona weyo oneloti yao ntano ntano ntile puni ninti ya weyo nele omkabiedho ole otokulile
1: na mbwele abakamaka mwazombwe
0: mbwele omakamaka mwazombwe roma da bono para ondo wa iyo nele ubwele la elobo chilobo so mkumbila mutu wila wila pul menju example kinyentu wa wagamgula mandi for example bugamwa ariga wa malongulia kona mfanye kinyentu enoda we elobo chilobo ntam elobo chilobo ejile nzavo na mazua bigavira enele unua I akala wafu na okala mbaba ya kuna kale mbaba kuruke okana bankulu vela weo
2: Candida Francisco Abraham no ibana candy style
1: Lapa va mutuponi upo vansuziwa na mwanu kwa selebo chilobo nona na mubwelo abanyo ningana meba. Mufanya mwele boyo upure lani ningana meba?
2: Difanya mwele boyo upure la mbanguno vi. Difanya mwele.
1: Baka maka chini ujire ni murima maisele tena logu ya vina ba?
2: Ujire murima zilobo dilogu ya mpule. Wile uva nene ni noro moko sa mabasa. Na yu romo hapa na vachuwabo. Odeze nyari mabasa ocheta, mabasa negosiu. Ugulia gazilobo, iyo nona nga zigarme suene, zinelona ajudari yonga na meba, porque iyo ana mebo kuno chuabo, ninkala na forma dhina.
3: Sitia na dhoa, musongo liwa kambli nye nedi ya dha oesa na ozombwe dha mpira vina na ompala na koseli municipali vachuabo.
4: Sitiana Domingo Zoa, deliveriadora wa zombwe, mpira na machita.
1: Nuna nikana mabasa bankosa nyuo na kamiethe na guwa ndana dhilabudho kobela. Nuna dhifuna ulibiwa na ima zombwe vina guwa na manone lotiana otiana, dhoni purela, obidhuwa purela awene. Nuna muna na mwagavi.
4: Siku noroma toromene norucha, mash, nuna nga mangwana, daejino. Ena ugatu anulo dhaba lakodo rumelele sudha anulo padua, anulo kala mlinya divina kuya, anulo kala na iyo. Para nisunze mika lelo mina kuya, para niziwe chini, mfanyi lokosa, chini mkodo fanyi lokosa, para ukala we ungazumbwe, ukala wa mwilabwini. Mutu ununu wa bangasunza kaonzo wa detene, kudukala mdimuwa majekare lobo nufonya.
1: Makamaka chini mfanyi lokosa azumbwe, maharuma mbasaba mpaka alawu matanofu mpaka.
4: Azumbwe yafanyi lokosa jichi, aroma ze aonie na mento, ayiwe silezi nkosi wapra kada mutu kana mikalilo ya nkosa ene, enviver na ene, iyo nupotu jezi laura detene la nifune cha monyenga kala kobri la nizoku na vaywe kobri majisi, oziwa sasa nyelobo, elobo indi muavadidi mvejo kala ukumbira, ukumbira kemaga nyumba mkinumu nuya mwana maji jilo sasa nyawe na madao sisi nyoro ole unguli ya todwe ole unkosa muzika ole unkosa elobo chilo buma wani akalunguli ya makara akalunguli ya mapesa biskeleta amfanyela ila aiwe mikalelo gani amfanyela eno kosa parela agulie mutengwa mwingene I aprovetar vene vopa ukala wae
5: vachuwabo mgana vi ovuru wanadima ya misilu Zambezia ni mpuli ya Muselu Obu na Zampira na mazu Abagadada da Silva.
6: Kemena Futebolu Klubi amunye wapitopita shkula vinsusimuru na mikile kumi na miraru, akula kala mikile miraru, mwana mawapurano aba a futsali, apana machuwabo, awbwila guvira. Malaba makume ili lalimoda amuru wa goshtu, labu na nikuwa tampana machuwabo. Mawapurano aba avurano okampu ya sportu inga pana machuwabo. Omwana mwana mwana nikuwa na Futebolu Klubi nilagia unu wano na avurana vengene. Omwana mwana wajafi eji nikuwa na Kimani Futebolu Klubi aba alagi unu wawano na avura na otemaga venyene afiedhaka otemaga na guru wila anyini kurutina wura nani umano mwaja fi eji ni kurunti mwoli ya ologa wile ozuri wana mwurono aba na otia mazuninga aba
7: na verdad si foi uma goleada olhando pro adversario que não tem digamos muita experiencia no ramo do futsal mas foi bom adversario
6: mwama ni kurunina kuwa Moli wa nikuru unti Zakaria Rosari, oroka wila anyeziwe wila awane kana eozori otemaka sabani asha mawarono aba afutsali.
7: Olhando que a equipa adversária já milita o campeonato provincial e já estão muito bem preparados e como puderam ver que os nossos foram meninos,

0: We, one era wo machoni wo.
1: Eh, mokelevelele mano edu, ka khwela wone tshile neng khela mathapa ne mu. Yo khen le mwani.
0: Kinola. Awa, vinya ke ha kumbe.
2: Eh, ne yomne ranya na edu. Wa ka omiravo. Ko le le ke na hela ka muyoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari pari ai. Makhale lo awapea ni soja sapama inamu usi haniwa.
1: Ii, kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto, kala no anamani owani. Bakina uku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto, kuhiwa winyuano, muna pia soseva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Na ve osiva. Miano kisive la wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma na rikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero tuma.
2: Oreri hekumi, na ve tomosi otena kala muja.
1: Na ve to wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai, achu otena pano ya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe parate moha, ekwe matapa ayo pasa wuma, ni mvahe mmira vola ache. Wache remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Bureli ho pasa wuma nari ikiti ipiriti, itaparu kwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: paganyo esi dhamo na moron maganyo mudidi ovano bwa odana moni mwenyu mabasa amuyana na nlogo na mwetene kalani evari joko mwurwana ga mabasa ba amuyana na nlogo amfuna yo odana okusogoro ya wila nyovina mwurwane mabasa ba
1: Radio Mosambique, Zambésia.

0: basa amuyana nan logo.
1: Antapule la dinin patamuyana mun logo ni.
0: Mabasa amuyana nan logo.
1: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezia Radi Musambiki Bachuabo.
2: Male jelo. Enoromadima ya mabasa muyana sumana zotethene notapule la dhinimpata muyana mabasa ntideye na mpere unkani ye siku na siku. Dabunoni mfuna nloge za makata mio anapaticha azombwe anohalo banana anayana mwa makata mio aba oko bola fola onwa. Ninelevi na odhana makata mio antote la oteli wa aima na tuunwa. Mwobi uwe dabuno dinyanyi Inej Francisco Noreno onlabe la Kambrinya enaka mieza anashkola analubwana na anayana ya wila edie masunzo awa sema katamion alabelaga kwati yomilanj provinsi yuna Zambezia. Mulina miyo Juana Brito mesuru mabasa deja Similton Ernesto.

0: niwiye la mali yoza na jibo enlagi ya kope niwe un. Ninga mlogile un nifuluwa gawene. Dabuno, ninalogi makata miyo anaparicha anamuzi enjene azombwe. Analubwana na anayana onwa na okobola fola vina oteliwa aima ainatuunua. Na muo biwe un nele otanalela makata miyo antote la esitha masunzoni makamaka okobola fola onwa na oteliwa anayana ainatuwa kwa niyazaka tanatarzo baliwa. Wi anika mieze otapulela mabasa ntida mparonlabela za masunzo kwa tiyo milanshi. Nika na mubi uwe un, nomta malela saba yokosa epadi ya mabasa amuyana dabuno. Moyoni.
1: Ye nzila na gadili insurance shukuno reno.
2: Nyomu labela epadi gani kuno o milanshi?
1: Edi nlaba epadi ya aprosori na kamieza ayana azombe na imavina. Mushkola.
2: Masaka banu wali umasaka urucha. Makatamio gani ya napaticha azombe aima mashkola bezina murdan mwa mukalani
1: nasaka bano realmente masaka urucha iyo noa kamieza mziru kwe vajidi kana nga aima anfumoteli wa setu noe kameni kana vina aima amwa noe mashkola ofuma alivina masigaro mena iyo ni mkosa palestra ni mkosa Guru, iyo doao, iyo do laba nawene, sabwani atie makalelo yabo ampadua ova nene. Iyo noziwa wila doa mwene mo, gurupu siwene, lindo wao neongwa wao, kapena ofumari, o teli wa sedu, anelo ogwada zisile zi. Pala nosile zana awene, do soboro wawa.
2: Kuloga okuna naone yachi anaone aima azombe anwa antedua inatumwa akala okuno
1: hazinopadua zinopadua makazingi vene maji zinopadua ndio hiyo nompodu bila ati ni wangane kebai singaso zindago unua hiyo ngandi mwa nganizi wela munisunza siwene yetezi ya odwa wa kamieza aima abale yowila anakoseso paro songoro
2: Mvira mashkola be matakulu naibe.
1: Iyo ni mvira mashkola. Ame ni novira matakulu. Nue, niko sanga ni one zona muga. Yodo wao, ndona alo gena litera pale. Nandimua, nimua. Iyo kosa janga reuni yao. Olo gana avina atitiu, atitia, ayana. Sabwani, isiwene vina padue, murudani vina. Makacha miwapo, kaeso oshkola. Tambe murudani zinopadua vina.
2: Uluga nroma vina murudani.
1: Ziroma murudani. Agafia novi.
2: Mwishkola.
1: Kesione zongo aone anuona vina murudani. Azo mwena anuwa anaka. Jenga maloko saparano zoko sa kesue novi. Mwishkola.
2: Eswa zongo aimene. Kazi nitote la makata miyo aima penuwa naga.
1: Zino tote makata miyo. Sabani wila awenaga mwa jamusoro obuja kampensari deretu unototo wa musoro nu pensare la gajazi lo bozina zoika la kalie
2: nono masifu abano banigaona makata mingi na tu ampana pino mzo mbotukula mbeni mlatam kwae esile zinkala saba yesuene so zongwa fola fumari
1: zinkala saba yesuene yenonda Sikaya ba malungwa ba malungwa

0: ti open sar wila di zo da sunze da wila ti muturu mani di we di mfuno lo ka porosori di spilni a matematika portugeji ka talveji ina yene jo mpesa ruko sa zilo bwesine zabure tabwa ni musoro a jo malo zugunua na kacha so jile na sigara jile
1: Kwa kato umuwa zane sinotadu cha musoro?
0: Zinotadu cha
1: musoro. Kwa umuwa chankale cha yanalo kwa?
0: Enkala, anuruma wila ba, anuruma nga anuruma bana. Taba kaa kuwela vina, anayanabalo, para avolue mgrupu ujiweni.
1: Anayananda mnarumu uvula mvina
0: ukuma? Kala ayanayena, ankosa zilo bunge siweni, ashkaya venjeni. Angueli wana azombwe vina abala kwewa sabani ansuza wa muda anvega wa muda murudana anda wa muda ni wale murudani
1: eso zinazuzumia badiri masunzo
0: zinazuzumia masunzo zinazuzumia masunzo sabani mwana kankala ja na pensamento ujile wila dikale di concentrado na zinfuno disunzia profesori Jino zuzumia. Porosoru lukulo songoro. Yene kalivene vo, solivene vo mutuvi. Maiji mpensari yene zikae siweni. Mangu ana ndoni kose ni porovo, mkosa porova, ontira rizero. Nta mfuna iyo shkola ngai, mendele o shkola kaiyo siweni. Yoni mfuna mwana sunze, aga kosama porova, akane notaya. Deretu, msabwani mangu ana. Iyo nizwa wila, mwilabo ni mpu. Atu ankala jerasa une ni kala wa hiyo mangwana anofune anda ena nta aprosora bo a mangwana andovi a president a mangwana andovi tenka zemune mu mushkola agona na makata myonga bo poduwila elabwejie un ne podu hiyo mangwana oikana aimeleli aderete
1: muntu yanko komezugani wa zombwe aba bivina sabana imaba Angwa kubola fola nda mataku.
0: Nikoko meze ni mfuno tiami yo veneva. Yoromana ababi oteni. Sabwani ni wanga nelege ane un. Na anga nelege ane un makarele ane dani. Zino richa ee. Majinu fune ya wina na anga nelege. Nizogo shkola na kuelua nga ama mbali. Para wila na iwe nota ya profesori. Oportamentu ya profesori. Agora nga hazo mbwe, medi mfuna ditieni kuko mezo wila, mwikosege zilobwesiwene zo unwa. Makale labo unwa, ovegana atuena unwa, sabwani nyuo, mfuna mukale andimua, amangwana. Amfuna wanganele labo eji, mangwana, dinyuo. Ntanyo mwa funako eda mudila ngesi, Jaka munakale emelele aderetu. Kamunakale anama sunza aderetu. Sabwani vina makale lo abo etene podu omutu kulia mutu ateba akwa.
1: Enofiezo okwa.
0: Enofiezo okwani.
1: Nempadu wazavi mtu toke la kachaso suruma mpaka ofiezo okwa.
0: Nempadu wazavi. Sabwani awene kanziwa obule murobwe. Obule murobwe. Nta mutu ukana kalelo ya ningo nae. Podu wila ba afumari, ba mwa, jamuro bobule, bu muto tia kurubule mama kata miyuma ningo ni musoroni. Iyo nozwa wila tambe agafumari, nga mwalo gela miyo wila, awene musorobu jaku mpensa arderetu. Papo jabu afuna okani inoruma au tukulu ambeni omulatana mkwae bayukwa. Eso ene zinopadu wa vina.
1: Nani wawila esangu yu ofumari, basi kumijeni nda na Malawi, yedelo vina unu Malawi, fola zinoguliwa mamsika, mbesi za suruma zinoguliwa. Kuloga saba ukala ukosa ipadi ya madile na labo ijo ina ya utakulu. Ayu manosunza vina medilo wa hini wale?
0: Ebe, eso padu uzo ukosea. Maje, nga nili paiji vizinyu nuenga mwenopelu ani nili paiji madile. Kodu kana ja influencia ya weneo. Kodu kana. Maje kana certeza dele tu mash. Kodu kala ne. Maje kana certeza dele tu. Majuila dino padua mwilabo ni mpume o. Dino padua. So yonga emeleli ni labe, ni vume, ni leme, para wila na.

0: Inesh Francisco Noreno, alugaga ya wila mabasa aba ogomia makata mio azombwe onwa na kubola fola anufanyela origani liwanatu otene. Vasogoro oiloga vina za makata mio antotela oteliwa mwanamuya na ainatu unwa. Ninga malugie otia ototela makata mio mwigumini mwa mwanamuya na oskola vina onukana makata mio agateliwa ainatu unwa saba onozuzumia kansogora na masunzo ae.
1: Nina baralia na uzooko sako sa gwe. Nga mapalesta raha. Iyo nduwa mashkola. Niloge kesuene wila muiteliwe. Ovanene munokana makata miyo. Sabwani weo limwana. Nga malo okuno teliwe. Okuidari familia vina. Kuna oze. Iwa tukuli, wateliwa sedu. Iyo nduwa wila mutu agateliwa sedu. Mwiyana na mulo bwana onjeze lokana yari taleleji. Yari mwangwana mutu akana yari onjeze lokana mwana. Onjeze lokana mwana. Nta inga idadi ningontika nilidere tu. Idadi kia kwa nilewila para mtambire mwana. Iene podukana makata miyo ospitali ya afya siku yobala. Sabwani ningonti kana perparare ya diretu. Kana warara diretu. Tamen podukana makata miyo oshkola ngana alogane sabwani mwana mwiyana agatelua sedu jane tempu yodo oshkolo nolokana tempu yosunza esile zimsunzile profesor nolokana tamo nolo perdero owana wai sabwani eji fazine yovega na kwae tauno perderi zilo bozinje.
2: Nyo kuno muno labaga mabasa wila wakamitha na yana inapa.
1: Nolaba se. Nolabaga mabasa abuweni. Mashkola.
2: Mashkola. Muno wafo nyama yana yana ante liwa gama laba yele batiyo telu ukule ba yele laofuza.
1: Ni nwafo nyaga ayana nga abuweni.
2: Anrumela.
1: Anrumela. Na akana oshkola bazika yo paketi. Yaka ya nzido. Mwana wafuna ateliwe majioba ni kwa shama basa nga buenu uzuloga na babe familia, shkola nta mwana ole bayelo shkola warukonti ni warusunza ye muizu gundu ni niloga kazu disusesu
2: mpaduwa nkala ababi anama gelela ima oteliwa ube banye na ima ula nga miyo difia nsakanaka
1: iyo podu uloga wina wila zona ina podukala ababi. Maja ababi sabwani kana musoroni ne. Opensar wila mwana onolo tabua. Kana ngesiwene tambe kanzi wa wila. Mwila boni ni kana lei emporotejeri. Ane lei yejo kanzi wa. Iene jaga mwana mwana lengo unuwa. Onona pale janga porove tuja ii mie norela kabwani mabela romo buduwa ningo ni romo unuwa nto onona pale janga kala talve jititi unabanka yoko musika ii wapajani vulumuwa noe maji ano ila kanzi wa wila mangwa na mwanole onolo tabua onolo kana makata miyo watakuluwa yoko ndoye nefuno kala na titi u ningo na evina tambe ono perderi o wana wae kana onele mu o wana wae so nona bai ja ono kudari nyumba kaeta refa ngono ntao otukula na otela na wene obuli mwana ekana idadi vina ekana idadi soze soye noroga idadi engala 18 anu karosongoro
2: ako muntu yana kokomezo gani wa babi wa ana yana yavi
1: ni kokomezo ni mfuno tia mio ababi, na atie aima aunue deretu. Sabani mwangwana anelo ni kuidari iyo. Sabani nozi wa ila mwangwana enfirmeru anda mwenemu. Aporoseri anda mwenemu. Para mwangwana anukubarele iyo vina. Nyo aima muiwedege vina dile angeso sabani nyo mukana vyoko sa zingene osongoro. Zosongoro zinoziva vina nyomu nolo ziva wakala.

0: ana osunza woiwa ma ideia ma conselho a mais velho muiwege também demfuna de tia nipoko mizoyo wila zina bonze sonyo mwao na murudani mudhowe mwaloge na ashefi da unidade mzoe mshefi da unidade mwaloge na awene murudana kala mwandimu mwandimu wane anonela murudani
1: amwene
0: ya amwene unyofia ono no na wila kwa kukule onfuna teliwe muloge tambe wa shkola koduzologa na diretoru wa shkola koduzologa na profesor kala profesor onele ononele siweni zai motukuliwa zo mwanza wa shkole kala tambe wane walukule wa shkole ekala okasha ikala okashe ngono enkala vego voona totene atotene avirava noona kala kasha koduleba koduleba wilashi ngamkwaka jwana kule amvuna teliwe ave mkwaka jwana onovadiwa vatakulu tave mkwaka jwana onoyengeti wana titi umina nyole boy kamoni mu okala amfugula
1: beler
0: akala amfugula kasha ngajile ave shkole enkala na shavitaru atwararu Eli avashkola muda wa murudani. Sabu anishkola eli murudani bina.
1: Unle banzina nao?
0: Podu ile banzina nao. Majo olebe vimfuna weologa. Podu ile banzina nao. Kavali makani. Majo uloge muruda shishi. Nampariga shishi.
1: Ngana nanzina na bubula.
0: Ngana. Anfuna ateliwe. Weta alvejo. Unovadiwa batakulu. Kanfuna zoshko. Oleba oikamwene mo akala amfuno olaba lesiweni tambe aka ekala o numero ekala o numero senti disaseji enleguan linya fala kiriansa poduleba numero ntira kimperi la kredit we sotu kula numero onokuela bai o wakuliwa deretu zimfuna we ologa
2: Nomta Malela nyanyi Inesh Francisco Noreno, otile gano makamaka wa ababi na aima otene ya wila asasanyi za usogoro wawa saba muilaboni kamunedi wanotamaga.

0: Kihakube.
1: Eh, ni om nera ngana edu. Wa ka om meravo. Ko le le kina hela ka mu yonya mu.
0: Eh, pari pari.
1: Kinere pari parai. Makhale awapea ni solya saphama ina mu sihaniwa.
0: Eh, ko hotha malani munna. Tui amara ka rupala. Na fetho a khalano anamani owani. Bakunoku kana khola we ka vhaka solya saphama kina thumela ikumi. Nto kohiwa winywano munape aso seva saphama na vechumna helanyu mo hinna wala melasha
1: okweya solya saka okweya wapea na ve osiva miano kisivela wichana solya so seva sivasha kinape iyo pasauma na rikiti
0: ahe so kala sei hayo kweya meki na ngwero thoma
1: already kumi na ve thomosi o tena kala muja
0: Na veto wape ya pama. Ko, ntaki husiheni wape ya muna.
1: Kena mo husihai. Achu o tena pano ya pama. Hmm? Kino chaka o ya pama. Muna mana mahikuma ya mwichile.
0: Yo vire sumana.
1: Oh. Edu, ruhe paratemo ha. Ekwe matapa ayopasa uma. Nimbahe mira vola ache. Wache remo. Akusetu hava hamarie na mohana anawe.
2: Bureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mokaleo morecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

ikoma sahun iha. Ona rawo Constancio. Avachua po vavato. Awe po maya avachua po eto kwenye uhia na nari, uhia na ni po ma ikina. Ere endento. Eru kuririwe ni mihiche so hia na hia na. Mwaheto kwenye bon sinash.

0: Nera ni wakala kalecho vakamba kam moni moni boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde.
0: Boa tarde. O komi.
1: Wakadi ka ubacha kulali.
0: No pancha kula muluku nera ni reli haka. Wala ole kala hin ya komo.
1: Epa, bakera kirwaka.
0: Wala. Mui vakamba kane.
1: Alapa la uyane bolo waka jo kolelo kihadire na selekia takaliwa.
0: Yaribu itakaliwa tu, komo.
1: Itakaliwa, onena pindaya, anaweza kihazire na nasele.
0: Mwachwale wa mwengera, anamrokanto.
1: Wanto, awoki tajyo kalu wapatera.
0: Mweru mwa mwengera.
1: Arinkala wa hiyana akusempuru waka.
0: Hii, hoi, himuni mwachwale tu.
1: Nato, hikala kala.
0: Hii, achu, owani, womrechele wakala wo, oriro la... O katembe iwa chwe o maputu.
1: Oriri anumbana pena. Elapo otene kwashi.
0: Wala.
1: Ndrimad oriri.
0: Ina anuna manera. Nahala wiha yukala mula poni.
1: Epa. Mluku to otene to nirano. Wa hikala mluku to hive ene ire.
0: Evelevelo. Mwa wire na mwa hawalelo.
1: Mwiki kohe.
0: Munchuno koha.
1: Mwiki kohe kintuno lotante.
0: Mulu. Komala, komala. Mnera mlochaka.
1: Nirati okona waburu.
0: Tapo, tapo.
1: Ya, nika hatu nolotetu. Orenkala oyeleka. Orenkala ochekefea. Arenkala mahikwala avano. Orenkala ohawa. Wate iti kilontaka ho? Ya. Wahari iti sote nezizo kilontaka ya pama uhusha mkiana. Lopa na analapa. Mpia na analapa. Ambu hakavale umitikale. Amlopa na umitikale. Kitosh.
0: Toshai.
1: Kimvinre, mtengempa.
0: Bulu? Mote kempa.
1: Entawe ya pama tiye yo. Kahi olo ni imu ari ya lapaka wihi. Wilo lopa na nansharano nada. Ohifuwe na iwe. Atato, atema na pena. Atateke mwari yungu na mkira atuna mjaruto.
0: Ulu, nito mwiyo wachwe.
1: Wakala wa batara upa he. Puru sempulu miku wakala no batara waka wakina mlapaka. Mwari yita mlapa, masi yena mlapa. Ore formari, masi ukadavesa yoshkola eno ngirati mate. Masi yankumi ya makudole no. Minona ho, o lapa mpiena eti ya pama.
0: Vano chwa la, ankocha mupuelo yola, ntoatana chwe.
1: Aha. Mwafu wena mtoka lukukuni.
0: Okukuni.
1: Ukukuni mwafu wena.
0: Ah, kwasu wela ukukunai.
1: Mtoka lukukuni oneva ate nfuwa hinopa. Enta, atia ampana pana, usha arimheta efuwela.
0: Ilapo.
1: Ilapo, efuwela wa ya avaliari. Vavari ya avari babu ya wana kadaliwa. Enapo vavari ya avo, enapo ote niriya. Aneje cheko soke ni iriya.
0: Achwankala hiha.
1: Achwankala hiha.
0: Ohisuela.
1: Ohisuela mwerian. Hanamu vavijobo. Ohisuela. Purke weka, uzuweli haitu.
0: Evelevelo.
1: Onna ona hela hitonko hawihai.
0: Wona.
1: Wona. Onna fuwela hitonko hawihai.
0: Osuela to.
1: Onna hufa hela hitonko hawihai.
0: Ohusera. Lemera kawi, anasele apiyayo maputo atepo husera ichuho. Motepo wona ichwi moha moha ihinere ya vazambezi ya vavato.
1: Kwa fuwela, ozambezi ya mikopia, kwa fuwela wimpiana, onna lapa, lopa na onna lapa. Enkala ya pama, ya kwa fuwela.

0: Werenye akaye konto ni masana matana sese ni yaka makumatana muha. Nupuwela to okwa wa Federico Garcia Lorcas. Arina marepa omokoni wela po ya wa Amerika. Okuye akaye konto ni masana matana sese ni makumatana raruni yaka tana muha. Sote neha, sereye sakwa na ya mahiku kumi na tana sese Amweri wanetano nararo. Irempweni Alberto Mazanga, salakanywani Nosha Rodriguez, soto iluani Sito Itesheira.
1: Na wiriena sereye ni huku sinina.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Vani virian na hun enene ro ya ni hikono lelo na halu chikula ni chipo na hun nende na hiren rahun. Oche kula wanwai wo lelo. Wakwen kale kari ya muchu. Omtela mutia na ahilapaka umkavihero lapa anu kavihera. Aikinanta takaliwe enamtela na arito inakala ni makachami homuholo.

0: Kina. Aiwe ya chelo paka miahase ihamu i provincia Yomanika, Zambezia, niasa ni e provincia ya Wampula. Osese, aparuwe meopoma yomukuba ye raka wia ni kapuchi owo ya mukusaya mulosha wa mushina.
1: As investigações preliminares realizadas até o momento...
0: Ni mutu kwa hun, watola tola nera huno purela wila ni kurunana wie awinua. Achuyala, enera ewale liweni anahalo kerihiwa mwe provincia yomanike poma yo susundenga. Wii... Epachero tori hiwa ni olamuleliwa.
1: Para o primeiro interrogatório judicial.
0: Achuyala, anakocha akirimi otene anatonyiwa ya wapaka.
2: Não sei por que eu estou aqui. Se a polícia veio me recolher...
0: Minki suwele ntoa tani kiraka vava. Kiwone pahi asupai. Ekiruela ka kikumaka umtekon. Ekiwale lampake lukuluku yela. Minki suwele kenraka. Mike poma yu omukuba. Elukuluku yewe kipariwa ka kakuma omusika. Kayo wani. Sakwa na ya mahiku kumina raru emare ya katoru zorash. Kakumu mshkita. Muna ka ola akili garela. Aki chana wi mure chahu. Lelo onna tepa. Iyo kiruele wi kimkavihere. Kikumaka wi kamkavihere ni mututu tuaka. Kinoona mapurata. Kivahiwaka. Kihisuenle mwahene mpaka olelo. Kenraka. Yari achu asese anatonyiwa owira achu ni kapuchi. Mwe provincia Yomanika. O Zambezia. Oniasa ni Wampula.
3: Sakatara ni kuna OJM, e provincia Wampula, Feliciano Makina. Ona vanya ni ona opanloko wei kweko okwipi wa makata miho entanya mwaha wanambutuke. Inanarika ka mapuro amiteko do hiyana hiyana e provincia ele. Rajabu Asani.
4: Sekretari amuiwa nano wa OJM provinsi wa Mpula. Unavekela amuava no wora na ekalaka vamosa. Vamosani ohivaraka sota kalam. Sikale oti kihireka utuli munu welo welapo. Feliciano Makina. Asweli hamaulu mwala okati wa kumane liawe ni radi msambiki. Vavo okupanyendiawe wera. Nondwa huno. Anona nea amuava no auliaka so uriam, vamosani opahaka so hapalam, ori mukalelo mosa, ontiki heria otuli, mukalelo aya. Wampanta mkinaku, makina, osweli hawera, amuava no ahana atukiheria ka yovara, na veyuni heria kawera akaliheriwe, ori mukalelo mosa okalo waka lihere ka wundu wawo, no okela koholo elapo, opahiriaka. Feliciano Makina osweli hawe. Mukunu pale amalaponi mwahumu Daniel Shapu. O tuki heri amkipito mmosa unireliwa okali heri waka ana munchene. Otepa shawene amuavano. Unihimwa musuruku wa Fidel. Vavo amuavano akaliaya o watu kiheri waka ana koswaya na ve anakopa. Vowera anavara yovaram. Ekale ohi wupweli haka ovara sota kala.
5: Hei vava kumu partidu ferelime partidu ya muretele. Ni presidente ni hima wira ote nyaho nohana ura na para wira ni kumali heke lapu wa wila yo Mosambiki. Tivonto nilelo ni wupe rea mhamira vo wira nurane para wira ni kumali heke lapu wa wila. Porque ohonona kahiyo noteka, oteka olipa, ohonono kwea, uruparupa hiwe ano ohonona. Mashparoteka mpirisa rokala nomi yaka sinche ni tivo ni hiyakanila hokalaka sowira chusona. Tivo hiva kumu ojo taemi. Ninira i kampanya sinche ni wira na lele kamira wira ahiureke iye so wawa. Ahiureke iye so sinkanla sinhon na irohwaya. Wira ekaleko wiriana evareke muteko. Yikoma iliheke mahansa ya para wira nile lapo wa hekeleko holo.
4: Yari maswawe Feliciano Makina. Okanle sekartaro amuiwa nano wa OJM wa provinsi wa Mpula. Avekela ka amuava no ovara ka yovara. Ekanle okalihere ka munuwelo welapo yu Mosambiki.
3: Okuvela ikuluju inapira masana masese wa ihe masana matana meli dharampa epoma yu marupe provinsi wa Niasa inarabekele diwaka. Maria Fazenda.
6: Ikomo sina piera 413, maseyo sini sirehereri waka ojushitu yo marupa, vava wala kanyiru wa siraya wo ikomo 717. Miteko sene sini si kalakasa otikiluwa malashi, ojiwa maliti,

0: kanyosera tuwechenta foto. Yeah.
1: Ziviri ziviri.
0: Ziviri ziviri.
1: Ah.
0: Parenta fotografia ibozi bozi. Imagine, haimwele abu azinja kafuna ziviri ziviri. Ya,
1: yeah, ziviri ziviri. Yeah.
0: Down. Tilezafika kwa huzo di, haba haba mwperege mili, mwzamalize mili. 2000 meters.
1: Wakomera nayo foto kuda komera nayo
0: mtsako
1: ini ndakoma
0: ine ndakukoma i majitamete kampasa mpata munthu ulewe yomwe ikuchokako ndaponya ndine o waponya ndiwepo nawo ndapopoma agora ndapopoma ine ndakupopomesa ine ndakuza atensao kuti ndikukome foto
1: ah
0: tawo ndidzoti kachita
1: nimwene kodi midzidzino paparasa nkabe kukhalavi mwalonga pamwati mukaenda madistritu mukakwatiwa na boma tikaona nango midzidzinere bijeti kachita koma foto basi ya kugwanda mwakumamba mafoto bijeti
0: ya chosewa ya mwaita chosa ya mwaita chosewa atema kartao duze studentish tikambaenda uzatingewa madistritu kachosewa luno mashkola memu madirito duze shkola chepa vamu fazeti fotografia tikaenda kachosewa
1: maya
0: então
1: basa boy pat kodi mamuna nkuru kuburukida pa chaka cha chipchibozi bazana pfema mako pfema na pitantatu mpaka midzidze kuti musachita pikulisa mafoto ndini chipide chitemwembo kuburukira pa kutenda basa ya kukoma foto ide chitemwe
0: now ine pano nkhani ya foto ni mfunani kunama foto ine pano zida ndi zidanditandiza. Ya, ndilibe chintu chikulu maji ndifuna ndimutende Mulungu kuti zvomwe ndichita pankhani ya foto ni kobiri zizinji zvomwe ndachita mbuine ndekhambo ndingaona kuti kunama Mulungu adanditandiza apa
1: kubulikira pa foto
0: kuchokera pa foto
1: kodi mwalonga pamati mukhani katsukisa Beira mukhani katsukisa Zimbabwe
0: Malawi.
1: Studio pida tsabwereyo muno mafoto mtengo waterera penu kuti wakhalonore basi tekuti kubuka pano kuenda bera ndi passage kuja
0: Então ife jada dzaona kuti kuendesa kunkule katsukisa ku bera ku Malawi ku Zimbabwe daona ngati kachitanga gastoli
1: gasto
0: Então tida Zimbabwe fili kudzotsuka na mweyu adadzabwera munoyo chinejo atali munoyo atelero
1: ma qualidade da ndende
0: qualidade imba dependeri makinayo basi
1: ah qualidade iri kwa makina kukoma
0: nawe nawe kukozo nawe kutsuka
1: na
0: ungaphonya kupika nsima ile ne ndakanzipozipozi kupika nsima ukaphonya kupika nsima ile nawe kuti nada ni chakula kone kweni nsima ile ndamzipozipozi qualidade stana zvine makina
1: kodimwe mwalonga pamwati mwakhala pyaka pizinji paprasa mwafunzisambo anthu midzidzinere kukoma foto mbakutenda nimbotoso rafiki mwanifunzisa basa
0: ile pano ndifuna kunama azinji akudziwadi kuchokera di kuthandizana ati ndikanara pachiwangumba wiri kauzama kuti magina akwathandizana yebo pitoko piloko nati ati mbatanti ba tione di chirarani ndathandizambo azinji.
1: Mbuya rafiki, kodi kusiana nkupi tikaona kuti anango akachita kukoma foto mbafamba ningambulanti imwe mukakhala pambuti ibodzieni.
0: kusiana nkudziwikako.
1: Ah.
0: Kudziwika. Então, komo tikadziwika ife ja dzakufamba bzire tikhala kuti tingpanisani kufamba nauseri tingaenda kamchosere munthu ule komuni ba komuni afuna chosana banjalachi kumuyi ne tikaenda kamchosera machiti kamuzo pokudzatenga ungadzaona ziwe bweredza ndinga kucharti burikifi ile ndile lokalizato
1: mungenda pano ngati pano kwatiwe kuenda kumwatizi kakoma foto munthu labwedza kwati paparasa
0: abweredza kwata mwepo oentown ninenda kampasira ningakhala chanibe kupasawo paparasa kuti palipo wepo ngondo choka foto zabwera ngakhana.